0: awi nyongon soro kukura ye bube janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake bololo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyongon soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu be barake ngodube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndorema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndorema nanzara ka oku comedian we imuris o do ka barabele ka se ka maula yele bololo sanfe ma ko te se ka maula yele kenka e ti la yele be la yele ba ne be se ka yele so rosona au dans bi vacances du mois kené kan obenu yere yi balité toko obenu yere yi wal sa ka sika do jondo ani ambe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana de gun konona na